na mungika do wetu mutaji ngama nena jidwa kuna kanji bubukiri na banji bubukiri na banji bubukiri na banji bubukiri.